0: Minisiri ani Mori Konde Barako Minisiri kafara olukan jamana nyemaya soka kankorosigi Mahamadou Abdoulaye Diallo fana gwena kabo akabara lahni latige nunu laseli kera lagine furuba jabara niso sanfe nga ukunjonjo madon oereko jamana kuntigi Mamadi Doumbia ya ira kafo kofen ofenye yurku yurku kele liye ka labelendo ka nyangilibereta ukosom lagine jamana na halisa Inyas Dindo Rotoroso lakura yali anaka baraw yelemani yorowade la o balila mogo dawla dogotoro ni banabagato ka masra ula jona wa utumbe ka joro ni banabagato yere ka furakeri koye akuma chara dugudeng yoro la do tumbe ka foka ko telia langa la gine kena ko ministri soye aklisigi kuma ufo ako banabagato ni furakeri kelaw benataga dogotoro so wale la yani Inyas Dindo dogotoro so la kurayali barawka kunche anka fanta konde ka nyefolu la soro kabuko nakri
1: Inyas Dindo dandali so la uyatolale Kabon kudalo koni la selini nkeni brando ko le di yendandali lal na jankuru tolnya yembara la do mayini kanambulu amiso atofola
2: etrebra ko mafo vudo me atre malagbe kabogbero ere mamol la loni e worale ka fo moye ko eye bosini ko e nato yin nabendia e jankuru to bale lantreyndo akwe keni yamen kanyera ti senya fola parce que jankuru tol treyndo nyere malo wala ko keto yamen kan jankuru to men lantre halukunu dolani ndola ka fukwe te bola parce que babu ngodi ya rete la infirmière melie ndobutu mene basima ira kele mbutu ba wuli balo sorana ndoli wultre kasira ko sebe ka sabubu ke ke babu ndo ja yoro wotito e babu ndo e woto yoro mendo yinko ketodi
1: koti me dandali kokuna nae kaiti saldi obraira ko inya sidin madatun fefe ko baral dina layre man kama yen dandali sula
3: je souhaite également
0: Mbafe ka jamana doni barakela wakli sigi ko Inyas Dindo Rotoroso madatugu akabaraw de sunsuri la folo wati dama dokono nga obena taga yoro wereu la walasa akasika la kuraya akabarakela w akabaraketaw akadogotoro baraw ani chakeda minu ba kono olubena taga nye ka barake nga obena taga kamayen daga kono
3: fonctionneront progressivement au kankamayen
1: asan yirika leni Inyas Dindo dandali so la kura kuraya ko tre fola koni atremalo mol Loka keto trete kuduni nindido. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Chad jamana kuntigi kele nko kaya fake fangasina sukse masraye chenka lafasala ubeka ala nyini akateme ya fakan uko jamana kuntigi Mahmad Idris Deby ka fangasina inka nomneli kunjosi noye nasarakana amnesti di ama sabula ya faminkera aye wabato doron akaboka sola anomneli kun aninyangili minutu ndara akan olube toye noye sefawari miliar kele almandi saraliye ani fana ya maria lenteble kato akaboka politiki ton les transformateurs nyemayala fangasina succès masra yere tunyangilani samugan kasoye kaye anoyera mugo fagawale do langa chad mara jamana kuntigi tlara ka ya feke aye akelinko kasankelinke kasola tunisi jamana na kurun kasara doko tungatakala tan anisa batununa ko jikono flasera kala ki sinini nu besina wala saka utoyi halisa uyere dependance ki kuna fani dikene na awniche awka pluma jola
4: Au bika jamuka milame temenendo.
5: Kanjumabi.
4: Mai sanugo.
6: Au ni soma teri la me programa jigya kafoko basi fositi aura au chikero ni au sigi aurora ni wakati na au danse au kabi sibiri kanjumabe keneka amikuma anyereka kanka. Karenkereni yara amina kanesigi sosielekto loka noye kumachogo ye mebe labe nje kulu dofe yasa ukaseka nyoron famia odamani nyoronche.
7: Oye kumachogo ye mroka kumachogo flambolo kunda chake nyoro kunda wali makakeni nje kulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri chogo ye sosielekti ye mwye anapavise kake mwye sifu ka nyetarama anapavise kake mwye anga siyaka on lairi wali mai. Amina obele fese fese ni awye anye kisama mukta traori ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyine ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traori ni yantuma koni basi tira
8: mbe foli la se femye awma fukata se lamen kela ubema
7: foli jaranye ami lame bako fana fo kukat mabe timinantiara awdanse awka kene kantiri lame bako
9: Ouais les gars, quand je me réveille.
10: Ouais, Ninja, Pochon.
9: jesura neka mera feno genila ma pasi kwa uno de ala neka lakson fleni darali do kwa
10: e cheno meno ni lerla putra o gaza dora nga che ifu para ne kuru dora ga nya rada che ima shwa nga che suna nere ga misile uto talon taula kara nega mimbonga kya ara for kirere ga do kama antara
9: iba do neka la magale ima neka la magale selibe sila ale magobe warle la kasura neka la jama fen soro kwa ezo be passé
10: no nga che darata la nga che la magale ne ba dumanda o ma nga che eski be aso ale la jama fen soro fu tu na kwa
9: no ni neka la jama fen soro ma fen wat ma wole be ke fu ya wole ti ka ke fu ye
10: wae we sebe sebe me che la jata be ko feri sa
9: no che jo ay ta ke ta ti ni arrange kwa no di ala
10: ni ba che na me ke une be ntika la ko mta nga go ni wala go ti da wala ro la ga ti bo wa
9: ne ka dene singan bale ni ne fe sili na wa sa de ke utenye utenye le ka merlambe ya uteke
10: uteke u no ibo
9: wala wala o ka pe wa ya me
10: ye fu pa ti
0: teri la me ba o ni nya tu ba mba jigi ya ka fo kwa u chama ma fo si le fam ya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki ya ndere fa na ma fo si fam ya na ma ba ma ko ke na ba malike wal no na u ka garen la taka mancha aka dogoya au ka se ka ni baro sen fam ya abi fa ma francika na sociolecto ta traori anye kuma datige ni baro sen ye si fun ka baro sen e sociolecto kan kuma choko kan flambolo kunda otube grena yala yi do fam ya ora
8: awo ni do fam ya la sabla ne re shi sinye wa Bamako fenenga wa bamako fenenga dubuye donc obe kuma min fo mba fam ya
0: yo yim fo yim saka doni nge fo la me bago yo munu ma fam ya
8: aywa hukume ga kuma samiye uyara ni nyogon che ko fukata se war ko ma ka nga war ni di u ka sunguru ma ka sababu ya ke donc ko lu bamso yo war ni no so lu ma o soro ka di folo donc sunguru ta te saka nyana bo folo
0: a kuma suku no bu saka fo choko di francikana anu ko sociolect akoro ko di
8: sociolect ya francikana o ya fo choko ya ti o koro ko famiye jekulu wali ma flama luka kuma choko ye donc famiye hadama de ya rekono e ka do jekulu be fo ta se adama de o mo nu shi ye kele anu be nyoko matarafa kuma choko do bu lu bolo o be mun ke sabula kuma ere kan de ni donc kan kunde wala sa ini mɔgɔ min be kuma na o k'i faamuya ma dabɔ bɛɛ k'a faamuya o de la tubabuka na o b'a fɔ ko kan ma ko fonction cryptique b'a la sabula a fɔra mɔgɔ min ye o dɔrɔn ne ka kan k'a faamuya ni kan tɛ ni kuma ma fi ye e niyɔrɔ t'a la a faamuyali tɛ jagoya ye e ma o de la sifinaka ninnu u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u kumana o be a kuma mɔgɔ min fɛ o b'a faamuya o fana b'u jaabi o cogo kelen na
0: o yɔrɔ ni faamuyara Mukhtar Traore n'i ye sociolect kɛnɛ sigi i tɛ se ka wuli ni ma se Côte d'Ivoire ni nushi bi o yɔrɔ ra i yɛrɛ kosɛbɛ an bena kuma di Abdoulaye Bari ma ka bɔ Côte d'Ivoire a bi nushi daɲɛ dɔɔni ɲɛfɔ
11: a be fɔ an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ka caya n bena misaliya kelen di ma ni sifiw na n'o b'a fɛ ka bi wɔrɔ ɲɔgɔnna o b'a fɔ k'o fɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ o ta kan na kan yɛrɛ olu yɛrɛ tan kan ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'a faamu o b'a fɔ ko togo kirika kigɛ no togo ni kɔni o ye sɛnɛfɔ kan ni nka kirika ni kɔni mɔgɔ m'a lɔn o ye kan jumɛn le wala o be se ka kuma caman fɔ o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a sɔrɔ ne ma kɛ o dɔ ye i tɛ se k'a faamu kwa
0: Mukhtar Traore i bɔra sisan ka Abdoulaye Bari ka ɲɛfɔli lamɛn daɲɛ caman de bi ta sifinw fɛ ka ɲagabi ɲɔgɔn na o daɲɛ nunu b'u tɔmɔtɔmɔ siyakanw na
8: wala donc a bɔra ka min fɔ sisan sifinw ka kumacogo la i ye min fɔ o de do o be daɲɛw ta fɛn mu ye sigiyɔrɔ kanw na fɔɔ ka taa se tuma dɔ la an ka marabaga kɔrɔw ka kanw ma u be se ka tɔmɔli kɛ o bɛɛ la mun na u b'o kɛ sabula sifinw fɛnɛ be yen i b'a sɔrɔ u be bɔ siya caaman de la u bɛɛ tɛ siya kelen ye n'i ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ siya caaman de be yen donc u nana ɲɔgɔn sɔrɔ dugubaw kɔnɔ o sababuya la bɛɛ be tali kɛ i ka kan walima i be kan min dɔn i be daɲɛ dɔw tɔmɔw la nin fɛnɛ be tali kɛ a ka a somɔgɔw a bangebaw ye siya min ye o kanw na donc o kan fara faralen ɲɔgɔn kan sifinw fɛnɛ b'o de gilan cogo la n'u yɛrɛ ka dɔnniyaw ye waati dɔ la ka u yɛrɛ damanakan dilan min b'a to u ka kuma a be se ka faamuya o yɔrɔ sifinw dɔrɔn de fɛ fɛn min ye mɔgɔkɔrɔbaw fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ sifinw ma olu tɛ faamuyaba sɔrɔ a la sabula n ye n ka kuma daminɛ ni min ye kan be kɛ de walasa kumaɲɔgɔnya de do i ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔrɔn y'a faamuya ka ban oye kanka la nini e oye kuma feneka la nini
6: kuma kala nini nga yala sisa ibora sisa ka yala tariku bara nono kuma choko suku nono nana choko di yala tarito e buruju sosiolet buruju nama fa asorora choko di anana choko di
8: buruju bala halni denkelente a buruju kanko sebe sabula do ya jira ka fo adamne na femye bara tabulu de fe bara be iwa fo sisa bara jekulu be ka kuma choko kumbe donc kuma nunu uba fo ni nyonja mo gore ta fa mu ya nulu te hali sisa obe o fena de kerefe sisa demisani femye shifina ka o fena ye olu ye talike o kuma ke choko fena dola sabula olu ta ko nte bara inga olu ta ye femye uto nyoko ni nyonje ka kuma te ngwala sa olu fena ni nyonja o ka nyon famia sino adamina nunu ko ni benkele na ka mo ko chama fe ko adamina na fe me barajakulu de ni nyonche oluta si sa fa be wele ko jargon
6: adamina na barajakulu ni nyonche yaso ka se ka nyon famya ambi kuma disa adama kulibali makabo lagini kanka adama kulibali koni ko ni kuma tro sugun pa belinte alima muna ba nye fanyi
12: ni kote sinya sikin mayanka jamana lank masini an moni lank français pays colonisation français kono an kiranga français kranka langa sinin kanko oye wuli balidi munu be pays anglais ko ko min ganan ni nigeria nu wul ka yema kan kle kan kranka laika kan national ka se ke oye wuli balidi an wo kranka tika me kan min ko ni di kan tana se ka fuzli nya gbe parce que ya ga kan ta ka flebe man ga kan grefe ka ba bamranga grefe ka français grefe ka arab kan grefe ka anglais grefe e be kuma nu be ke se ke kuma musile kle de ka ta et se ka se be kuma nu be se ka se be re se ke na bebe na ka association de tan ka ta fe ni kun sabati da na to kala li ali na na jamana de ka français cran normal la ka lom me ne ya fola bena ka sababu ka defaut bla ay ka français fo tukula
6: mukta traore
8: aha
6: e bi mu fo adama kulibali ako ale gelin tanini kuma choko suku ye ba wa bi na fien bale bla anga simi ka ona ale ni français rera o e français kan fo jamana ona
8: ambe kulwale ke ka siranya famu ya ka yeshi roma nga ami se ka min fola ore ka fo ni te siranko ye ningo siranko te alini abe mo chama la siranchi ndo wa ote anga chigida u dron walma an farasi mun dron abe mo chama la siran ka fo ni kuma kanu mun be se ka ke fnye e kama nga me min fo ore ka fo abe fe mu ye kan danya u de bugun o ko fe abe fe mu ye kokura u de di kama min kun ta kono chenu do ba miri ka fo ni ye ni kuma soko ke abe fe demi sanu hakeli an wa fo abe nyankata do la se demi sanu ka kalanko ma nga ma fo ko ateni nyankata la se demi sanu ka kalanko ma muna saula ni be fenkura kala wal maka fenkura don we here de ika yiru walima nga min ko ni mo ko la sran yoro ni o fe na ichiye o ile ka fo ko ni ama fo mi ka fo ni kuma chogo ni ani kalan sira kan kuma chogo ni nte nyoro nya sira la no de ma famu ya besira ke siran yi wa besira nyangata la se famu hadama dinya ma nga na dona ka ko dan faraka in ka do ni kuma chugo ni ani kalan tabulo ni kalan kuma chugo fe ne bolo ate bashi fo la se famu hadama dinya ma
6: a misali do re Côte d'Ivoire ivoirien ka nushiye e mi franci kan fo danyanya fo gafe la rus alere ye nushi danya do takadun aka gafe kono yala ufanati yere sewa srado ywa
8: yere sewa srado sabula mi kan koni be gere nyona ube tali ke nyona o jago ya de bebe grina anglican mi no fe bi jien kono ni ale de follow no kateme kan beta ni anglican danya uta kemesara o kemesara ywa soro bi ulum vla u be singara kanwera u de fe ni kambe yiri wakata jagoya lendo a fɛn min ye a kɛrɛfɛ kanw ye ani ani min be donu ɲɔgɔn na a ka tali kɛ olu la kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a mata tali kɛ a kɛrɛfɛ kanw ani ani kan min be dorogo ɲɔgɔn na la o de la anglɛkan faransɛkan olu be tali kɛ farafinkanw na wa farafinkanw fɛnɛ be tali kɛ ni kan nunu na ten sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ ye wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ donc kanw be tali kɛ ɲɔgɔn na u be falenfaleni kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jago sira be kɛ cogo min kan fɛnɛ be tali kɛ ɲɔgɔnna ka so hakɛ la
6: n faamuyara mukta traore an bena to bi ji min dɔɔni an bena lɔ ka dɔnkili lamɛn an b'a to i b'a sugandi a ka di an ka dɔnkili juman lamɛn
8: ayiwa ne kɔni be fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi ye salif keita ka kuma ye
6: kuma an be kuma yɛrɛ le kan an be kuma cogo le kan basi tara

0: Les arbres de l'espoir en Dioula. 9.
1: Konondon.
2: Glozaï.
3: Ah, Baba.
2: Nga yesisa. Ibi jantula yula ni nizo yi minturu.
3: Yiri deni nuwa.
2: Onke, nika lagari.
3: Ma kira yomi bema cheka afuina nyamna.
2: Onke, nika yi. Walahi, mese kanjigi ala ikansisa.
3: Aniche, Baba.
2: I bamba o made mena kadu nyana malo doli dimati.
3: Ee o diara. Baba o, tanti mini tunana olona o.
2: Tanti juma le boye.
3: Minana ni fani fasuru niye, ani boti, ani...
2: Ah, Madame Sumua.
3: Oho, ika lo jodi ka jodi flakia. Na tuwe toka afiri mitaka neni mose ka jodi flakeke. Nga kiri jira la.
2: Ah, itu ka doka de, ili akiri bo la alibia.
3: Okay. Baba o, mona ele tonton se abe to ka kereke.
2: O te kereke la te o. Mwa do be, o be kuma nyoroma, meno o sigila ka kuma kanya, o be ben, ni korobayala, ibe na famu.
3: Nka men, Baba.
2: Ilo. Ye manga juma ye?
3: Ye, a manga bonde, ya fo be fe mintaka.
2: Ka yiri tige?
3: Mm-hmm.
2: A intarafle. Ibe mune kalate.
4: Airborne!
2: Ibe mune kalanga foro kono ini ka caterpillar.
4: Ke kula meke. Koi, ibe jere mune no man koi.
2: Ka boy chodi. Amena ole ye. Ndem so na. Amena lo machine ni yiruche.
4: Ibe bura lo ya na ke. Koi, ba machine ya fe. Koi, mire madimi ye.
2: Kanga irit ke kibena mandimi. Fiete mem farikani foro.
4: Ile fokole. Ibe mure kai. Ile mise caterpillar foro.
2: Unko, ibena teme mfarekani. Glozai, neno lugu tonyongo na.
3: Oh, Baba, metoniye.
4: Ngo, ibe muturi lati. Ibe turfosan teni demsoye.
2: Menga furuli la. Unka dugu kurulu. Unsegela furu na foka teme. Mesa nikaya.
3: Ana furu lebe.
4: Ngo.
2: Menka li alala. Mwa shite se kanga iri tigana tuguni.
4: Iji susma sa. Iji susma. Che. Anko ya barayara dani inye. O fora le ka danu ma. An sebe fle.
2: Ibe yoro dan kuma di male fola. Ima lo kono segala nya furu na. Ha? Kabini san bisaba. Nebe nate. Ibe na lo tiri kelente. Ko ilebe na ko ibe iri tigela. Iku ngoro la klebe iwa.
4: Ngo. Anko ya barayara che. Ile te na an barayara nuhu la ika mewa. Kongo tigi le ka nuhu were. Kaya na an barayara.
2: Ngo. Iya. Ne talebe ya e. De talebe foro nye. Ne kwa jo.
4: Ne ton kalama le. Dugu koro tigi le ka nuhu were ya.
2: Dugu koro tigi o. Dukuro tigi te o ya nte boya mbea ndemso kana kasi o tena foi kanga yirula
4: me che ite poma abrake wa
5: nyum kole ha mune bey
2: anga forole abini longa forola dron kab ale banga yiru betget gela
5: o tse ka keke o tse ka ke o beka mune kama
4: ma nya fola nya ko dukuro tigi ko nya la paran ke
2: mo ma fini mo ne tale be dukuro niye ne le dukuro tigi ye ita mena wa
4: ne ira be dukuro tigi ira ira le ma ibem bu mu ko le flama
5: ma fola nyana nguna furo lebe atamena wa ah ana furo lebe yae
2: ima fata sisa wa dugu koroni tigi ya jone sisa
4: monsieur sia
2: mu alele na nae ya wa asela koke
5: mitanyi nga mo kuntan
2: moseka oh toya
5: unsegalati ansegala ka antoro fukatimi

0: Les arbres de l'espoir en Dioula 9.
1: Konondon.
2: Glozaï.
3: Ah, Baba.
2: Nga yesisa. Ibi jantula yula ni nizo yi mintu.
3: Yiri deni nua.
2: Eh, onge ni kalari.
3: Ma kira yomi bemoche ka afuinya na nyamna.
2: Onge, nka yi. Walahi, mese kanjigi ala ikan sisa.
3: Aniche, Baba.
2: I bamba umade, mina kadu nyana malo doli dimati.
3: Eh, odiara. Baba o, tanti mini tu nana olo na o.
2: Tanti jmale boi.
3: Ani fani fasu niye, ani boti, ani...
2: Ah, Madame Sumua!
3: Oho! Ika lojori ka ajori flakea. Hii! Na tuwe toka afiri mitaka neni mose ka ajori flakeke. Nga kiri jira la.
2: Ah, itu kadoka de, ili akiri bola alibia.
3: Nke. Baba o, mune ele ntonton si ave toka kereke.
2: Ote kereke la teo. Mokodo obi, obi kuma nyogoma. Meno sigila ka kuma kanya obe ben ni korobayala ibena famu
3: nka me baba
2: ilo ye manga jumai
3: ye amanka bonde ya fo be feminta ka
2: kayiri tige
3: mhm
2: ainta rafle ibe mune kalate
4: ever here you for you la farwa
2: ibe mune kalanga foro kono ini ka caterpillar
4: ye mune lamete koi ibe jona mne no man koi
2: Kaboy chokodi, amena ole ye, ndemso, na, amena lo machine ni yiruche.
4: Ibe mbura lo yoranake. Boy, machine nyafre, boy, mire mbadimi ye.
2: Kanga iritika kibe na mbadimi, fiye teme mfarikane foro.
4: Ile fokole, ibe mbure kai, ibe mbure kate mila foro. Ibe la fate, ima ni demye wa, machine nalo.
2: Unko, ibena teme mfarikane. Glozaï, neno lugu to nyongona.
3: Oh, baba, metoniye.
4: Ngo, ibe mouture lati. Ibe tout fosan teni demso ye.
2: Menga foro lila. Nka dugu korolo. Nsega la foro na foka teme. Mesa nikaya.
3: Ana foro lebe.
4: Ngo.
2: Menka li alala. Mwa shite se kanga iritika na tuguni.
4: Iti soufman sa. Iti soufman. Tchè. Anu ko ya bara yoro dan ye ni. O fora le ka dan nou ma. An se be fle.
2: Ibe yoro dan kuma jumale fola. Ima lo kono se gala nya furu na. Ha? Ka bini san bisaba. Nebe nate. Ibe na lo tere kelente. Ko ile be na ko ibe yiri tige la. I kungoro la klebe iwa.
4: Ngo, an wanya bara lo tchè. Ile te na an bara jara nou la. Ika mewa. Kongo tiki le ka nou wede. Kaya na an bara kye yon.
2: Ngo, iya. Ne talebe ya ye. Ne talebe furu nye. Ne kwa ju.
4: Ne ton kalama le. Dugu koro tige le ka nou wede ya.
2: Dugu koro tige o. Du koro tigi te o ya nte boya mea ndemso kana kasi o tena foi kanga yirula
4: me ke ite po ma braka wa
5: ni mukole ha munebe
2: anga forole abini lo anga forola dron ka ale banga yiru bet get gela
5: o tisa ke o baka munika ma
4: ma ga fra nyala ko du koro tigi ko nyala paran ke
2: mo ma fini ngo ni tale be du koro ni ye ne le du koro tigi ye ita menawa
4: ne yira be du koro tigi yira yira le ma ibe mbu mu ko le fra ma
5: ma fala nyana nga fro lebe atamena wa ah ana fro lebe yae
2: ima fata sisa wa dugu koron ni tigi ye jone sisa
4: monsieur sia
2: mu alele na nae ya wa asela koke
5: mitanyi nga mo kuntan
2: musika oh toya
5: unsegalati ansegala ka antoro fukatimi